Sa lilipo basa lakuti linatendwa, pamutunhu linatendwa, na wazinji lilipo basa linasholesa, linatashura kuna wenangu. Abvi langu basa kana ndile mutikenyu wachifambo, ndina kadi, napangiza kuti shuwadi, ndida pfunza, basa ilo la utikenya chifambo. Langu ine nda mumbulusi, sandu kitafino izi kutapa masoko, kumwaza masoko, mapepa ya basa yalipo. Kodi imweo waroi. Tipangeze ino pepalano danembukatani makamaka na kutoka basa la mnakaita ilo ala kutashula kuna wazinji. Zino panu apa ndo pinza ine nyakwenda uyo defu tuno mapi nyane mutiti Samu Paulo. Nyimbo ii ndiye uyo wangu dasankula. Dada na moyo wangu wense. Mungamushora kupeza nguwa.

0: Pari vatereri michina yedu munotiregererawo michina yedu ndo yanga iri kumbosangana nezvimhingapini asi ko zvino regei tinge tichikupirei kuchirongwa madika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana chiri kuya mumhepo.
1: Chirongwa manika nezvirikuitika matunhu akasiyana siyana.

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure aku anofikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anofikira nhunga. Ndowasungira munhungo dzenyumba. Zvinoku, ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anofikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandi nyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamari. Usasiye kuseenzesa mambure ngendaa yechimhinga mpini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara mujararira.
2: Kuturika mambure anofikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anofikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzifikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga mukorerese uye dzifikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute no

0: Wecha Antonio, wapuru muka shaka naka?
1: Shirinadi, Zuru andizi kusensa mambure anofikira nunga.
0: Epa, auzi kusensa mambure anofikira nunga, chincha kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuru cheusiku andizi kuzwa nunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anofikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumba kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mamburi anofikira nhunga, anodikana kusenzeswa usiku rwese.
1: Andichaposhishi, inini nukama wangu. Chawata mukati mwemamburi anofikira.

Ngwa mpurza ni ita pedza kutengesera na muno mustudio shimoyo. Chasara pano hapa angeche kumpasa ngoma dzekwe nekana nemwe dzakasiyana siyana. Ndende kuda yedza japresa. Neka chikuma kake mbira. Dzoito ura shino 33 minutu jina natu ni makuba tati misesko na mitatu. Ta kwenda kumagumo. Nda kurongeza rongeza. Kutendisiro mwenu wangu chitikichino.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Ana na Júnior, a zukuru angu, ndiko pedza sagadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
4: Muriwo yemazanda, nofarira maningi.
5: Inini ndiri kuda mazanda ese.
4: Handizvopi, inini ndiri kudawo mazanda.
3: Musatambudzike, mwese muriyairi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
5: Asi mbiya, ungwani ndiri kundibvunza nguva yese, kuti ndinodikada kuti zvakadako, nekuti ndiri kukura.
3: Uri mugwanza. Asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
5: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
6: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
3: Ndizvo kamare. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
4: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Iyena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
5: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
3: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.